Visa. Aga, aga international. Eh, o dimuzenyo gwa mao. Aga, aga international. Eh, dimuzenyo gwa mao.

Anti bugwe online radio kwezeyo.

0: Osa boko wuri na ndio tinto lele. Omaito wemba tolele. Zele bongo mwenyula. Nowe pati mtu yela. Baba walijo okole ngeno lya. Olumbe ulangidi. Ogona ngo kulili lukwato ulangidi. Okulili tuzera kunkadi. Oinzo kulotango ilukano mpala. Oli chinoloto teme mumbaizi. Oli chinoloto mseja no mwingawo. Oku ulema kezi wali wana kuibanga. Omuntu mzivu. Omuntu chakola ukulokota mwingaye. Akolokota mwingaye. Njena sebali ne mzivu. Ebizibu ebibyeta birozya wabula tumulabya muyinaye ati yalimiraga tiere nige tiyatoiremu yabaire egomba gula endege ate wagula endege ekyoneekyo weitire naikyo egulo nibakwizaku waire muganda walekaga oluganda lwo waire mugwere muyinawo ololugwere gatuukaku wabula tumula luswahili ati wewe fungu haraka sabu wa pesa alifu ishirini kama unakataa uzima kwisha funga yeye hebu nyonga sana kunja kanyaga baku ninako baku tiankula baku tulionya bako lugali ya milioni omuntu mzivu ukulange kivanja iyo dagula irogo waliawa kutuka ya jamatala simu edi terebi bagemu ama jama vundili ama gongolo esi mbiye munga ilo munga andaguli ya wawo niwe unya nizele lwa kililo anoni ya womiwo omutu mziu okoveri ya iyo mkari ole eto kuchalo aizala ya mbe owalu gambe ya liu na uire ati mwalewe bakari ukula ula akutaka ya firaka uga ya kari kama kari wera ya talu baba ya mango kutuko mwala menye ikoti ya taa oya mewalile naliku ilamu omuji mzibu mukato wange mtumulati alenge ne kubila ndongo obitanga makai gabali kukudula tatake vidingidi ndi alune chikumye mwize mwenye mbeleku na yefu nilo mtu alo olukulile mango koga sema igolo omuntu mzivu kachi inze kovanti waluje mkonto mlati omenga akariba kunyenge ne minoli akariba vidienge na ataki anesele nilo babo aba kariti wata kibundi walofu nyote atibazo mnyumba na koma angomu ile tuko kati mse ule mwana wakatonda bala mwenye ino odati mnande abale mnande ino abevide bateme kumateveza bawuli ya mwenge mwishu kuhulire kuwani utuazwa nifatu ukira wani so mwa ulatumula ino batu likiro mtu utawa kwenyewa abale mwine yogu watumula angana ino omuntu mziru na yeyo mkalira kuhikula na kulolo muna nchoma kweta marina bula unoe na luangu na chimbie na mnene babu ya vile wanyile wani okumbise chama utanko veraku umano mwiko kukuomela rumbe mbo rumbe waomela laluja kukuwela kunjewa echo fulile kuteko kulianga kuhu ulumbe ulanjidi sabani ulanje mulienge kuhu katonda wange
1: kape ula nasebe na aja
0: leo fulile kote yeno liro yoku
1: nera
0: wene mukanga kowa unango ulienge kuhu mgo uvile male unango ulienge kuhu
1: kawabaile
0: unango ulienge kuhu Jioni wewe acha ufunele mlango uende kuhu bale mbale na ringi nesa wagiwe twalira mulundi bai
2: The best EDM tunes in 1 hour mix.
3: Eireireyo omuwakabaka w'ebisolo ebisolo bya baire bingi nga muli mwente muli mwempala muli mwengoina muli mwamambizi muli mwentama muli mwamampologoma mwali mwebisolo bingi naye lwali lumo ontama yali atambula yali azwa kunonya kyakulya ayirayika atya n'ontama ono mukutambulatambula ahajyo mpologoma bamusibire omukanyomba kaalike mitalimbwa ng'ompologoma oyo tasobola okuzwamu n'okola otya okutwala ku nga bamwegwire munanga ompologoma eyawoyina ontaama ompologoma natandika okumukungirira munanga onjigule onyamba onjigule enzala endiwundi ontaama nayemerera ku bigere bibiri nakuba ati nze tinaikirirye okwigula enakwigula ninfuna ebizibu munanga ontaama naaba ompologoma nagezaako okumwegayirira ati munange toyaba onyambe uyambye onjigule ndiwundi munanga engaomaita ontaama niyo ebisolo ebindi ebiri awo ebityo tibitegerekeka ontaama yali aba nalinga enyuma nakoba ati banange kanja bembona omusaiza ono yatuukire namukoba ati munange ze nakwigulawo tondye munanga ompologoma yakobera ontaama nti aa nze tinakulye era tinsobola okulya bakola kuwa awakandagaano akakoba nti ontaama eyayigula ompologoma tamulye munanga ompologoma nateekako ekinkumu ati tinakulye ompologoma baali bankumwigulawo bati engeri gye yali amalira ennaku omukanyumba nga talya yagwire mumamiro ga ntaama tibatandika okukaayana naokobere ntya nga nkaali ukwigulawo nze nti tondya tusayininga n'okusayininga tuteeka kuno kuteekako ekinkumu ati aa nze ndiwundi munanga omukaseera ako nga bali kukwatagana omu mataayi ebisolo ebindi niyo ebizira bitambula byakuona amataayi gali ngulu biti banange katwaya twewonereku tutegere n'ensonga lwaki omukakati akwaite ontaama etaayi nibasembera era byali bingi ebisolo byasembeire ebyasembeire nibitandika okuwulya banange niki ontaama atya ono mwagiriirye bamusibire nimuwulya nze nti enakwigula tondye nakoba ati tasobola okundya mbaine nankumwigula nti omusaiza mboine kungwa mumamiro kale niyo ekyemutwagiryeku nga ze nandikwewozyaku nze nti nkutaasire okufeera omukanyumba ompologoma nawulya baina be nti banange wamamuwona mutya bano bombona beyawulya nga bombona baali bamutya onte nga tasobola okusala omusango ogwo nagusalira ompologoma ombuli yali atya ompologoma nga tasobola okugusala ombaki mbiizi egyo gyonjona nga tigisoola leero so mbiizi nga tasowolera kimo okusala omusango ogusalira ompologoma nti gukusingire oteroodi kuba yali amaite eyateroodi aiza kubaako n'omusali w'omusango ebisolo ebisinga owungi byombyona byakobere nti aiswe titweteeka mu nsonga egindi tumanya gyezwireire munanga omu bisolo ebyo byombyona byali bikaali byaba omu maiso bino byegaana etaayi edye bakaali bagwanga ino mu mamiro niye wazwerayo fudu ow'omukonkolo ye nayemerera ku bigere bye bibiri ofudu niye awuulirya nti munange nga mukaali kusisinkana n'ontaama obaire munda obaire nza ompologoma ati mbaire munda ofudu niye akobera ompologoma nti munange kaade tukangeyo oyiro munda tuwona owuziwo obubaawo owukukaisa okuwuluka enza munanga owusiru wa mpologoma yawulisisirye amagezi ga fudu ye nanga abamunda era eyayingiire omunda ofudu naiza nayigalawo yali yankwigalawo ati ebisolo byombyona biwuulya nti mukakati tetookolera otya nti kibaire kyetaagisa kityo nti ate lwaki nti mwemwena abalyano mubaire timumaite kiri kwiraku yandimalira ennaku imeka ng'ompologoma akaali kukwata onte nga kaali kukwata ombuli nga kaali kukwata ombizi osobola okuwona nti ensonga tewukwataku olw'okuba teri kuniiwe kibibi ino kuwagire kintu e kibibi ntiyoro kubatiki ukwataku eizo kisoro ukwataku niwe

0: Tusoma mu kigambo kya kibumba, tusoma ku musaiza gubeeta nti Yona, abeerumo okibumba namukoba.
1: Oyo abe mukyalo kya Nineve, oyo abakobere nti malira okumanya bibi ne mukola mukyalo kino.
0: Oyona yabeere muti okutwala okwendewa kibumba, nairuka mu maiso ga kibumba, nangira mu lyato linene nataka someka olwabi. Ndowooza yabeere akoba nti yo kati mutayinza okumuwona nga ali mu lyato, yabeere nga ali mu ndoolo nga tafaayo nga egoneri mu lyato. Museega nti ddala ddala oyona ayinza okwebisa okibumba otamuwona. Ali mu lusisiye olufumu luno ng'oyona ayinza okwebisa mu maiso ga kibumba. Gumpungo gunene ne gwiza ne gufuwa ino. Ngeri gumpungo gigufuire ino, amaizi gejumbire ino, agabumba gatandika okusika mu maizi. Abagimba b'abalyato batandika okweraliikirira ino, batandika okulowoozako bakibumba abagasane baabwe. Naye amagasane gaabwe gabeere nga gawulaweezye okumalawo ompungo ono. Abagimba ne bawuugulya.
2: Naana weine nge tuli mu bugosi bunu. Omusaiza oyo Yona ali aina. Yona! Yona! Ali aina!
0: Baabeere okuwona ogusaiza gwefuluutira tulo.
2: Osisimuke, osenga ogasaniwo, tufa tuwaawo. Naani we, ozwera aina.
0: Yona n'abakoba nti ibo basenga okibumba omwomi. Naye nairukire bwiruki mu maiso ge. Yona n'akoba.
1: Ebigosi bino biva kuni nze, mundi yaka mu maizi n'olwazi lwasirika.
0: Abagimba batiire okuuma Yona mu maizi. Amaizi ne geeyongere n'okwejumbya engulu. Mpunga n'abitirira.
2: Banange tumukwate, tumulutye mu maizi.
0: Baabeere okuwona ogumpunga ne guwaaku. Ali mu maito kyabeirewo. Ogumala gunene gwasamya omunwa ne gumumira. Ogundikiirya gwabeere gunene ino omukida kyagumale. Kintu nikyabeere kifo omuntu mwasobola okuba. Oyona natandika okwesengerera okibumba we. Nakoba.
1: Nakwesenga. Era naakolera nga byonna byonna otakanza okukolera. Mmaite nti nnyo wenka oyinza okumponya.
0: Okibumba naawona nti Oyona yeemenyere. Nakoba omale, tosesema Yona kuyitale. Musaiza yazwire omu maizi, okubukalu, natandika okwiruka mangu yino gyebamutumire. Nakoba abantu nti, okibumba abasalira omusango. Abantu bangi ne bamenyeka ne batula ebibi byabwe gyiri ekibumba. Kibumba n'awulira okwegayirira kwabwe n'abasaasira. Abo bonna bonna abamenyekere, okibumba n'abawonya okubatwala mu geena. Obanga kibumba basaasire n'abawenkabi aneekya bakoba. Akoba
1: osetukiremu otwale ekibono kya kibumba.

Comes the records.

0: Osaipo kwa uli rangi yoti ntolele Omaita uwe mba ntolele Zene ibongo umenyula Nowe pati mutulele Baba walijo okole ngenulia Olumbe ulangidi Okona ngo kuliri lukwato ulangidi Okuliri tuzela kunkali Oinzo kulota ngo ilukano mpala Oli chinoloto teme mumaizi Oli chinoloto mseja no mwinao Oku ulema kezi waliwa na kuibanga Omuntu mziu Omuntu chakola ukulokota mwinae Akulokota mwinae Njena sebali nemziu Ebizibwe bibyeta bironsya Wabula tumulabya mwinae Ati yalimira gatyere nige kiyatoiremu Yabaire gomba gule ndege Atowa gule ndege chene eche weitire Kaisa igulo ni makuizaku Waire muganda wale kado luganda lo Waire mugwere mwinao Ole lugwere katuga kuu Wabula tumulabusu wa hili Ati wewe Kungu waraka Sabu wa pesa, alifu isirini. Kama unakataa, uzima kwisa. Funga yeye, hebu nyonga sana. Kunja, kanyaga. Baku ninaku, baku tiankula. Baku tulionya, pako lugari ya milioni. Omuntu mzivu, ukulange kiwanja iyo dagula irogo. Waliawa kutuka, Oh, ya jama tala simu, edi terebi bagemu, ama jama gundi, ama gongoro, esi, mbiye munga ilo munga andaguli ya wawo, niwe unya, lizele lwa kirilo, anoni ya wawomiwo. Omuntu mziu, okoveri ya yomkari, ole toku chalo, aiza wa yambe, owalugambe ya liu na uire, ati mwaleiwe, bakali ukula ula, akutaka ya firaka uka, Ya kari kama kari wera ya talu Baba ya mango kutuko mwara menye ikoti ya taa Oya wewalile naliku ilamu Omuntu mzivu mukato wange Ntumulati Alenge ne kubira ndongo Obitanga makai gabali kukudula Tatame vidingidi Ndiyalune chikumi mwize mwenye mbeleku Na yefunelo mtu alo Olukulile mango koga sema igolo Omuntu mziu Kachi inze kovanti Waluje mkontu mlati Omenga akariba kunyenge Nemi noli akariba vilienge Na atakia nesele nilobabo Aba kaliti wata kibundi Walo funyote atibaso mnyumba Na koma angomu ile tiko katu mse ule Mwana wakatonda baila mwanya ino Odati mnande Abaire mnande ino Abevida bateme kumatevenza Bawuli ya mwenge Mwisu kuhulire kuwani Utuazwa nifatu ukira wani so Omwa ulatumula ino Batu likiro mtu utawa kwenyewa Abaire mwine yogu watumula angana ino Omuntu mziru Weye mkalira kuwikula Na kulolo muma nsoka kweta marina Bula unyoe Na luangu Na chimbie Na mnene Babu ya vile Wanyile wani Okumbi se chama utanko veraku Omu anumbe se kuku omela rumbe Mbo rumbe wa omela Naluja kukwela kunjewa Echo funile, oteko kulianga ku Ulumbe ulangide Sabani, ulange mulienge ku Katenda wange, hape wala nasa minada Ne fule kote yeno liro yoku Nera, oine mukangwa Kowa, unango liyenge ku Mgo uvele male unango liyenge ku Tawabaile Unango liyenge ku Jonyo hee Echo vulele mnango liendeku Kale mbale na ringi Nesa wakiwele tuarira mulundi bai
1: The best EDM tunes in 1 hour mix.
2: Eireireyo, omuwakabaka w'ebisolo. Ebisolo bya baire bingi. Nga mulimu ente, mulimu empala, mulimu engoina, mulimu amambizi, mulimu entama, mulimu amampologoma, mwalimu ebisolo bingi. Naye lwali lumo, ontama yali atambula-tambula. Yali azwa kunoonya kyakulya, ayirayika. Atya n'ontama ono mu kutambula-tambula, ahajja ompologoma bamusibire omukanyomba kaalika emitalimbwa ng'ompologoma oyo tasobola okuzwamu n'okola otya okutwalaku nga bamwegwire. Munanga ompologoma eyawoyina ontaama, ompologoma natandika okumukungirira, munanga onjigule, onjigule, onyamba onjigule, enzala endi wundi. Ontaama nayemerera ku bigere bibiri nakuba ati nze tinaikirirye okwigula, nakwigula ninfuna ebizibu. Munanga ontaama naaba, ompologoma nagezaako okumwegayirira ati munange toyaba, onyambe uyambye onjigule ndi wundi. Munange ng'omayita ontaama niyo ebisolo bindi ebiri awo ebityo bityo tibitegeerekeka. Ontaama yali aba nalinga enyuma nakoba ati banange kanjabe mbona omusaiza ono. Yatuukire namukoba ati munange nze nakwigulawo tondye. Munange ompologoma yakobera ontaama nti aaa, nze tinakulye era tinsobola okulya. Bakola kuwa awakandagaano akakoba nti ontaama eyayigula ompologoma tamulye. Munanga ompologoma nateekako ekinkumu ati tinakulye. Ompologoma baali bankumwigulawo bati engeri gye yali amalira ennaku omukanyumba nga talya yagwire mu mamiro ga ntaama. Tibatandika okukaayana naokobere ntya nga nkaali ukwigulawo nze nti tondya tusayininga n'okusayininga tuteeka kuno kuteekako ekinkumu anti aa nze ndi wundi. Munanga mu kaseera ako nga bali kukwatagana mu mataayi ebisolo ebindi niyo ebizira bitambula bitambula byakuona amataayi gali ngulu biti banange katwaye twewonereku tutegere n'ensonga lwaki omukakati akwayite ontaama etaayi nibasembera era byali bingi ebisolo byasembeire byasembeire nibitandika okuwulya banange niki ontaama atya ono mwagirirye bamusibire nimuwulya nze nti enakwigula tondye nakoba ati tasobola okundya mbaine nankumwigula nti omusaiza mboine kungwa mu mamiro kale niyo ekyemutwagiryeku nga ze nandikwewozyaku nze nti nkutaasira okufeera omukanyumba. Ompologoma nawulya balina be nti banange wamamuwona mutya banu bombona be yawulya nga bombona baali bamutya onte nga tasobola okusala omusango ogwo nagusalira ompologoma. Ombuli yali atya ompologoma nga tasobola okugusala. Ombaki mbizi ejo jojona nga tigisoola leero so mbizi nga tasowolera kimo okusala omusango ogusalira ompologoma nti gukusingire oteroodi kuba yali amayite yateroodi aiza kubaako ono omusali w'omusango. Ebisolo ebisinga owungi byombyona byakobere nti aiswe titweteeko mu nsonga egindi tumanya gyezwireire. Munanga omubisolo ebyo byombyona byali bikaali byab'omu maiso binu byegaana etaayi edye bakaali bagwanga ino mu mamiro niye wazwerayo fudu ow'omukonkolo ye nayemerera ku bigere bye bibiri. Ofudu niye awulirya nti munange nga mukaali kusisinkana n'ontaama obaire munda obaire enza. Ompologoma ati mbaire munda. Ofudu niye akobera ompologoma nti munange kaade tukangeyo oyiro munda tuwona owuziwo ubaawo owukukaisa okuwuluka enza. Munanga owusiru wa mpologoma yawulisisirye amagezi ga fudu ye nanga abamunda era eyayingira omunda ofudu naiza nayigalawo. Yali yankwigalawo ati ebisolo byombyona biwulya nti mukakati tetookolera otya nti kibaire kyetaagisa kityo nti ate lwaki nti mwemwena abali ano mubaire timumayite kiri kwiraku yandimalira ennaku imeka ng'ompologoma akaali kukwata onte nga kaali kukwata ombuli nga kaali kukwata ombizi. Osobola okuwona nti ensonga teukwataku olw'okuba teri kuniiwe kibibi ino kuwagire kintu e kibibi ntioro kubatiki ukwataku eizo kisoro ukwataku niwe

0: Tusoma mu kigambo kya kibumba, tusoma ku musaiza gubeeta nti Yona, abeerumo okibumba namukoba.
1: Oyo abe mukyalo kya Nineve, oyo abakobere nti malira okumanya bibi ne mukola mukyalo kino.
0: Oyona yabeere muti okutwala okwendewa kibumba, nairuka mu maiso ga kibumba, nangira mu lyato linene nataka someka olwabi. Ndowooza yabeere akoba nti yo kati mutayinza okumuwona nga ali mu lyato, yabeere nga ali mu ndoolo nga tafaayo nga egoneri mu lyato. Museega nti ddala ddala oyona ayinza okwebisa okibumba otamuwona. Ali mu lusisiye olufumu luno ng'oyona ayinza okwebisa mu maiso ga kibumba. Gumpungo gunene ne gwiza ne gufuwa ino. Ngeri gumpungo gigufuire ino, amaizi gejumbire ino, agana agabumba gatandika okususuka mu maizi. Abagimba b'abalyato batandika okweraliikirira ino, natandika okulowoozako bakibumba abagasane baabwe. Naye amagasane gaabwe gabeere nga gabulowezye okumalawo ompungo ono. Abagimba ne bawugulya.
2: Nana weine, nge tuli omugosi unu. Omusaiza oyo Yona ali aina. Yona! Yona! Ali aina!
0: Bawe okuwona ogusaiza.

0: Eat anything you want. Yes.
1: Let's go.